china na me. Loko ni kume ni kumi kwayo, utafamba na me. Utataka na me, utachina na me. Loko ni kume ni kumi kwayo, utafamba na me. Utataka na me, utachina na me.